hi akashvani ai zolani tuna chuan voinetana kan hun mandan tur tuan lok kanen puang ange nakin daruk le minit nga a chuan chachin thersa prunga chiar delhi mi kan la chonganga daruk le minit somlel pa chu fakra uti huna chuan pathian fakna hla zaipol ten an rem kan ngai thla dona ser chi pasor bia zaipol zaion bapis ko chan zaipol te hlarem kan puang chuak dona ni daruk le minit som thum panga kun na thokte tan ti huna ramngai saktu thu ka chang ba ka ser thum chin le enkol dan ti pui manga esther lelwat sangi horticulture college thenzole mi te soi kan puang chuak dona ni darsari zari moi huna bilil than moya lindan al machwani le valel ro dikiral te te zai kan ngai kha ang darsari le chan ve chan chi thar mi zo tukin kan puanga nga darsari le mini somli panga a thirvel na hun kan ron mang dona ni daria le mini somli a chon hindi film la kiss kiss ho mirabai not out le sawan film mi hla te kan ngai kha ang dar kwa a ram ngai hla di bora fam hoite e slal mon ki male bilal machwani te nan saka ngai thak theanga dar kwa le mini som panga izai uti huna chon sindhi tonga thule injertir na kan puang swak donani dar kole chan via chuan CSU sponsor program NCERT capsule kan ngai kha ang dar som zai ri moi huna ro thang pui var te le lram hluni ten lo zai anga dar som le mili som panga a fakna re moi RT angai thak thei donani dar som le chan via chuan F le valel shia ringa lal pangai thangi var te le dinisel rin moi te zai kan ngai kha anga dar som pakhata chuan zai ri moi huna David Darlong Filipina le ngai nun sangite alo zai do ni dar som pakhat le chan ve a chuan thu le hla li ter magazine huna si thuam loi le si thuam luya le lung len na ti tu pui manga jer sang zela assistant professor zonam

0: tum tum kun tha tok te tar ti hun a chuan thu chi ni kan ngai thlanga ama sa in ram ngai sak tu thu kho chang le ngai thlang u
1: ram ngai sak tu thu kho chang ngai thla tu zong zong chi bai u le kan fe tang in kan thu pui hi ram ngai sak tu thu kho chang ani top maya a soi tu le angai thla tu kan zawa in ram ngai sak tu vek kan ni ti in ria le in pom chung in mani ngai poi mo zong hi han chim thal bi kang po pui don tiang mizoram le kan nam ma khwa ngai tua chungin o niang heti hian ngai tua na i han solving te phodang nam dang kan pang te po om le ni tin kan jing kho sa ve ten mai sana tong kamin emo zia kin emo in te khatakin mi zo te chu christiana anin chal na in anuna christian na christian an ni na kamlo anri nom silo do so en ching si mi bu man ching bok si an me chia te la hi in the christian le si in an si ni pe me ma poisa an mo na tur ani chuan mi mal za om na che sei do nam mol pho na thleng poin ti du lo an nei lo em ti tur an ni a alanga le a hu hwa chuan tha om takalangin a fa la le a ruk tak chuan thil sual ti tura thurol pui thei mual phona bo sala sungle pai o ma man hel deuh vek an ni tin kan nam chan chin hi soinemo je kenemo the da ta se thin rem eng phiarin chutia ti tu chu huwa ta lain kan khing ngamang em he zo na himun takin ngai tu ajui la chutia min ti tu chu thudik se ange kan pu anga dot soi ale adikalom kan ti liam mai don nge kan hodon he zo na poi mo tak mai kan don san dan tur chu mimala in ngat ani rolin nam anga free khat huana kan chan nge nge tur ani bok mimal mi tharual kal khom emo mi thalo rual kal khom emo ngai tua ta ila mi mal in fin khom in nam asiyama kan kho sak phung te kan khotlang nun le om dan te chu nam anga kan da thalang ani chu tak chu nam dangin min bi chiang in min hu dan dik tak chu soi ta se chumi pom tur chuan kan in ring to ke a chalam ni se chuan kan pom thei a zelanga a chalam ero chu lem mai kan har sat thei ani chuti rual chuan min min soi dan kha kan pom le pom lo wa ai dik adik na ain ngat kher lo theya apoi mo ta chu keima keima mi mal chanchin emo nam anga kan chanchin emo chu min fe chiang in din soi ta se chimi ngai tha tur le pom tur chuan mani in rin tok na kaneyam nam angin kan neyam ti hi ani ti chuan do he tak rin om lo do soi poi sa lo le e ruk ching mani shol na le diklo na thup na na ti re nei le mang si lo ang main mi in min sein a thu le ui beng hlin tur po aum lo ve min ti se adik phia nang em mi malin emo po ho le sol khar ang poin belchian kan dol em ti hi apoi mo ta ani belchian dol tak mi chu ramai sak tu zia ani mani in enin

skin hi han ngai tua tiang pan lo wa tho a fu lo ti hi kan mai phian lo wang mo sarkar thil ti na tho le politics virvel emo tua tha le in rok khota nun sol na kong sang sang mi pat me chen man kholo thua te roi the thil leng vel kara hian kan jinga thudikin nge tual china sa dot zokin keni mizo tinge hian kan voin din hun hi sei ve don taila engkimia kan soyanga chu zon chu engkimia kan chan don kan om se dik tak thup tumin dot kan sei du mai ange kan ngai dan le kan mu dan dik tak sei turin kan kha achi anga kan ngoi mai mai don mani chan chin le ni na tak sei don ila zep chen nei lovin mani le mani kan in puan mai don nge kathil ti ne soya jung kachianga ka to te bo asai lo kan tingam don no tel lo chan chu ke ma nun ne thil ti mangnge ya chan angai don ti phe chiang ila chong kam mai ni lovin nun ne thil ti in kan chang thin ani dikna afama felna atloma no sei le dik tuan hling lowa thil ti le soi zia fel theng poin kan fe talem lo mai em ni o ti theya tupo na tho kong sang sanga om le e jon na peng sang sanga e jong ten ke mani ma zon cheva in bi chiang ila nam dang che sei lo ke mani le ke mani po kan in mu phu nga a su pui la wa kan in chua rem rum don ani chuan sim tur kan nei nge yang pi le pu sana mi zo te chu mhring nun na a je dik le tha lam nun pui in ti le in chal ngam nam anga ri nam le tlom ngai dik na ngai sang thu noi ro le in ngai tlom sha khomi le mani ma sial lawa sem sem dam dam able ti ti ti thei dam point tlang khata thi point rom khata tia mimal le saral laka jam ngai lo tia in chal ngam nam kan nia chung kan zu tha le kan in chuan na nam dang chungwa leng le in pum khat tra chong khat mang kan ni na te kha kan na cham nung zelem chu zo na chu nam dang min sa chiang thoka tu ten min san sak ve don ta se ke ni mi zo te hian man in rin tong na kan nem vena kan nun le thil ti du dan te kan je pui je te tual za nun le ro rel tu te thil ti du dan politics tu nu a kan in chi the du dan te man lai kan pi le pu te nun ne khan khai khirin zo nun moi termit voin han em tonin han in thek ton ta ila han thek ton ta ila kan meng ram na safia wang ti alom ani sarkar kal phung le thil ti dan kong sang sanga te sarkar na thok te su khek le hoi hek te sum dong te nun zia le mi pui mi mer su khek te kan sa khua na kan tual zan nun thing hian bel chien dol tak le mi zo tak ani ba ka a christian le hi angai ani ti pomin chu kong chang chuan peng bo lo ila mi zo nun se moi te kha kan nun na bet zui je kan nun na bet zui je se kan christian le zonun zemoi in koprem em em mai kha isam nung se rang u ti chuan mizo takin christian ila christian takin imizo zel bukang u ti hi ram ngai sak tu thu kho chang ani heng zong zong kara hian thana dana ma kan so na nam dam na le ni tin kho sak konga nam anga ma kan son zel thei nan le kan tual zal nun aral mo na ste ral mo kan ina chelding zel thei tur hian enge poimo ti ngai tua ngai hle abul dara chuan sa kan sa khua a kan nge atula pathian tinan nun de sa kho ngai sakna chu soi lo leng ania mimal in fin kha min chung kwa khua le nam ram siama sarkar po democracy ram kan ni awangin mimal kai soi ni lavin party system a kal kan ni a kan ai o kan tlan tlin ten ram ro ra na phong vuanin raman en kola nipuin kan zui china heta hian alu bera changa mimal theng hian kan poimo dan in anglo hle ma se apoimo lo big ral bang tur in jong taila kan wang fia wang entinan kan chunga thamei tu tu inemo nangni chung ko chang hian pakhat ti lum tur ani a achang kai lo be ron the chuak ro min ti ta se the chuak lo thei ani chung chuan kan ngoi char changa pumbel dan kan jong nge yang chutiang ang mai chuan kan ramin kongdik azoa rabirem ara nam anga kan dam kho chuwa theina turin kan poimo dan in chen lokara a poimo lo berpo mizo to phochu poimo na nei vek changkai na nei lo kan omlo
Ma ni mazon.

0: ura thu te an poimo dan hi soithiam pialam ani kan ti theyang chutiang deuh chuan sorkhan hatok an thachang dol tu le ataka thokonga chabel vil tu tiang keng tu le thok tu te hi an poimo je hi soin siak lo lui chu nar fim that chuan among lama tuinu le fim lo dewin aron fin poin aluang fim thei angin ho tu lu le rang phoi tu te an fim apoimo le rorel na in sang ra kan thu le la kan in be na le kan in eu khum da na thu le la te po hi a chuan mang rorel le ani chuan mi puitan athapha thak ani he rorel na in sang ra hian kan ma rolten chong kam pakhat du lo an neya chu chu dot ti chong kam hi ni in glosia a ni e dot hi a ming ngot po hi huat thala ani in rorel na in sang a chuan a ming hi alam po lam rikin amlo se a tha ani chuti rual chuan dot soi in tilawa thudi klo soi in ti chu an phal ni om in alanga dot soi ti le thudi klo soi ti in kar ro thiar than thiam a koi mo om lein alang dot soi te thudi klo soi te in ti der te mi bum te re chiang lawa mi thu soi le thil fiar soi chon thuai thuai te rin thua thil soi chon ne zel din thu bol chin te hi a him tok lo fau khwal thu thang le ar pan chuk anti ang mai hian thu don sual le ngai dana chun zum chin chuan a to pa na se takin mi hruai bo thina pan hai la ang mai in apun ha se thei le a sim a tha sual ang alang laka po in sum tura fui kan ni a dot ani ti lang sa reng emo thil ni thei lo top soi zoma thu tak bola bol phon te hi a mi zo lo hanti bol mai la adik thui via wang chuti rualin nina le din hun thu nei na man sual mang suala kan ti om lo tup lo ti khau khau te hi nam poi khoi na vek ani ti hi ram ngai sak tu thu chang ani ya sim a tha ani bible hian dot sai te a hua a ring tu chau po ni lovin ro rel tu te po in dot sai chu anin me lo ngoi ngoi a ring tu ni wang ngot po ni lovin thu nei na man sual wanga ki nok then ngai tam tak in nu che te adik lo ti an sret reng si kal san lova ma ni thia min chan chapa mi kuta u ko sen te ya moi lova adik le tha he hi ti ila he hi thokila he ti hian soila he ti hian ti ila mi pui ta na tha ngem tia ngai tua chunga malam pan thin rang phoi tu chu ading hetang ti hi ari nom em em ani bekin lama kan jil dana po ro rel tu te chu pathian ruat an ni a arua tu chu an chunga a oma arua tu du dana kal ju ro rel tu mo phur anisia ro an rel sak dik tak chu mi pui te nilawin an ma ni ruat tu pathian ani ti le pathian du danin ro an relin mi pui an kai hroi tu rani te hi adikin arin tlak ani ti chuan ram ngai sak tu ro rel na lan thu theng thu chuan pathian ngai sak phot tu rani ti hi adikin arin tlak ani ole ramle nam mangaya ngai sak chu kan zawai mo phur ani in ma ni zon thewa nun tlang za om tak le dik taka nun tumila thudik tran thil tha ti chu kan pathian in an san ngai lawa mala som jok thin khoya po min eng din huna po dingila fsc khuwa mi te ne na thil ko kolan le kha thon bung ni chang som ni panga a khan chuti chuan do soi banin ma ni chenom ne na thudik tak soi cheu ro in peng ton cheu kan ni sia tia acha ang khan ke ni po in do soi banila thudik soi mai ila soi chau ne lwin ti dik ila thok dik in thok cha in rin om bokila rin tak bokila eng kim kan ti apiang ram mai sang na ri ru la thin dung ku chung in malam ipan je rang u kalome
1: kan ngai thak ta kha ram ngai sak tu thu ku chang ani tuna chuan se thum chin le enkol dan ti thu pui kan ngai thanga hunon mang to tur hi doctor esther narwa sangi horticulture college thenzolamini
2: amasa in ngai thle tu te chi bai vek ule voina hian se thum chin dan le enkol dan chung chang kanon soidon ani a ke hi esther narwa sangi kani a college of horticulture thenzola assistant professor food science thok me kani soi to ang khan voina hian serthum chin dan le enkol dan tung chang kan soi do na ama sa in serthum hi india rama chuan kan ser nei te jing kan chi tam be ani a sap tong tak phei chuan mandarin orange ti in kan soi che na selam chi kan chin zong zong zinga hian za zela som nga hi serthum hian a o ani chu chu kan soi thei dan tu chuan share

nei kan ti citrus kan ni zinga hian serthlum hi kan chin tamber zinga mi ani a atuin thuma tuna te po a hun lai ara seng hun lai ani wang hian bazara te po le tur tam tak a um mekani tin serthlum hi india ram state tina cinema se athar tamzol state te hi an oma keini ram te poina kan lau chin tamzola kan lau thar tamzol theinan a in goldan han soi hodonila amasa in boruak le lema mo dan han soi ila serthlum hian khowat lutuk lo le kholum lutuk lo vorin me lo no tur boruak ama mo a tlangram hun sang de zathum som sari changa sang khat zanga meter amun sang a dal a chatu hle a tin kholum lampo hi degree som changa degree som thum banga celsius vel hi ama mo to kani a india ram hun dang zong zong a in north east india kan ti hetyang india ma chak ram anga hian serthlum hi a thadu bi ka arong amoi big ba ka serthlum po atui du bi ka ni tin serthlum hi le chang chunga chin thei ni ma se le tho lam le cha mun le ban lu tuk lo ama mo a tin tui thlim thei lo na mun oi tlan lam ni se tin kan ram te le te lo al de awangin le al lu tuk lo chin thei ani awang hian chinei thi te pe masak atul thina so wangin serthlum hian le thur zong te na po hian ph ruk achanga ph rat vel hi amamo ani tin achin pun dan lam han soi le donina serthlum hi chi changa ti pun ani de bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu india ram ma chaka hi chuan kurk mandarin le assam mandarin le khasi mandarin kan ti ho hi achi kan ti chakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam na sang zela serthlum ra tui cha le mel moi tak nei kan du theu awangin achi changa chin hi kan ban san chhet chhet zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lau ti pung tlang puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni theise achi changa kan ching don ni chuan serthlum thet tak nei tur chuan serthlum chi cha min rual tak akung chale ra tui bi ka chang na chi kan la tur ani a ti da chi chu kan lak vel vai vut e mo me va nen han noi pol ila chu mi zo a dai hlema kan na ro le anga sel thum chi chu rang taka chin me zel tur ani a achan chu hei availability kan ti a chi kan da tha thei zong hi arei lau em awangin kui vat vat tur ani tin sel thum chi tharlam tak chau man tur ani a chi chu ange kan chi na mun tu ra khan abet kan sia me mo centimeter ni achanga centimeter thum in ka hlat tala thlak thin tur ani tin thlakat nu vela alo chapter thina chu chu se thum chi hi polyembryony ne ani a chu wangin achi dik tak lo tro chuak hi a thana thun bi ka ba ka ara a thadu lo deu bi china chu wang chuan a chi a vele pai fai chin mai tur ni a achi cha chau zua a phun son thin tur ani tin bading kan ti kan soi to ati pun dan thaber kha bading dan sang sang hi om ta a chuta chuan ti bading kan di hi man la ber le thaber ani a bading a chuan azung lam root stock ti le akung lam sion hilak tel nge nge nga china chuta chuan root stock atan hian raf lemon kan ti te he ser fang kan ti te mo rangpur lime cleopatra ti te karnakata ti te hi an mang tla puya mundanga chuan heng ti hi ke mani ina kan ti thelo ani po in leina tur department a te po a um ranga heng ti hi phun te nge ila a tha ome tin root stock atan po hian chia ti chia tlang pui tur ni a heng ti po hi le che mun le ser thum tam le na sang sang laka ser thum aveng the chin ani chu wangin root stock kan man tur kha kan thlanfing khur apoi mo em em ma tin akong tur lama chung lama kan man tur sion kha ser thum thabi ara tuile ra tam kan mang tur ani a sion kan lang na tur kumpui po si se tak nat na laka filim le thang duang tak kan mang tur ani tin ser thum phun dan han soi le donila atlang puin ser thum hi fur lai emo fur ma shet a phun chin ani a tlang ram le mun oi tan dewa chuan teresiamin ser thum hi phun chin a chhale a tin mun zola ero chuan teresiam kher lovin royal ram thata phun chin tur ani ser thum chu khur lai a phun tur ani a khur bi hi fit khat bial talte han ni theise
adu thu sa ma chuan fit ni bial ani a mai ro chu a haw tak de re kan ti ni chuan a lei lung ange niang a lung le lung lo zir te

niang chu fit khat bialin han lai ila kin akhur le khurin kara khan meter ruk azau hun ol kan zwa thin tur ani chutianga kan phun chuan ram chin hi le chanve hmuna ser thum kung zathum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi meter ruk tal ni thei se chu chu du thu samani a chutianga lo ni chuan lo than hin hmuna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chak lama hian kha si se hlung kan ti te hi bichil taka phun thin ani a meter li le chan ve vela khurin kara hun ol zau du thin ani wangin serku aleng tam deuh bik thina ku zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoi mo em em me a azar thak dan te kan ti te pruning kan ti te hi han soi le don ila ser thung kung chu du thu sama chuan sang lu tuk tur ani lawa hetiang serthlum nei tu chuan azar thak le shem poimo hle mei serthlum kung chu lo no panlaiin kan train anga azar tangkai lau tu te kan pei fai anga din alo len huna zarmu mal tak le ul kol ol sam tak pu ani thei pa thin ani serthlum kung puya chuan zarmu mal tak apui deuh bik tu chatak pali pru kan syam thin tu ani a azar hniam re chu le atanga te a centimeter somnga sang tal ani bok tur ani tin se thungkung lo pui tin to chuan azar thak nga ya om me to lawa chuwang chuan an open line uluk takin akung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui tin to nu chuan azar chelai te ran nung le nat nai na ei chiat te azarin note theile azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hey water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai changa ron tho chua ke mo hey azara te po te mina shing de bi kan ti ang hi hetang hi pai fai rang chin tur ani a achan chu a ku gina a ei tur le cha te cho cha kha lo e ve ze le wangin azar thla kha poi mo em em mai ni tin azar thla kan ti hian a ku ngala no pan lai chuan eng ti khuna po ti thei ani a ma se se ku ngara to ero chuan classic top lam emo halum in chan ti lai vela hian azar thlak thin tur ani a du tu sa ma chuan ara kan seng zo hnu a hian azar thlak thin tur ani lei cha pek dan tur te ser thlung kong ti hian ra tha tak chua tur chuan lei cha le fertilizer te nen ama mo tok chaw chom ama mo ve a lei cha te fertilizer te uluk le fing khu ta ka pek lo chuan ser thlung kong ina chhat pha vek thei thunga ser thlum in ama mo tok lei cha pek dan tur duan fel hi thiel chha thiam har tak ani a amai ro chu lei din hun zir te ni wangin lei cham huna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain le ya chat law chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kg som ni changa kg som ni panga te lei ne na chaw pol chin tur ani a tin wall kan ti te law ma ni chuan chlorpyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani se thlung kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek chin a tha a se thlung kung chu upat nuwa kan le cha pek pok an ti tam te telanga kum sare an ni meu to chuan nitrogen le phosphorus kan ti urea le ssp kha gram zali som nga mop kan ti kha gram za kwa pek to tur ani kum sare ai upani thlem pon he hi pek thei ani a tin se kung kung khatna chuan bo ek le cha hi vai khat chau pek a to ka ala upat nuai ro chuan voi ni voi thum de po pek a chhale ni fertilizer kan pek in phosphorus le potassium de zo voi khata a dos pek zo ngal mei tur ani lain nitrogen big ero hi chu voi ni voi thum vel kung khata kan pe tur ani a tin bong ek le cha kung khata voi ni an pe china june a voi khat le a voi ni na chu ara lo nu december mo january a ten pe le china ni fertilizer pek dan tur hi kung bula a kung a changa fit khal vel la bia la kwalin bom pe mei tur ni a pek zo vel le tu pek ngal nge ngi tur ani chu wangin keima chuan fertilizer kan pek ring ring hian tui pek tur kan nei nga lo ani chuan tha lai chuan pelau sham turin kan han in ngen bok ani e tin thlai dang te akara te a in hlat zong tha taka kan siam ani chuan akara te thlai dang te po kan chin pol theia heng thlai kan ti be lam chi te tiang te hi le an ti tha the awangin a in kara po a chin pol the ani tin tui pek dan tur hi tui ama mo tok chawa pek tur ani a le a ro lu tukin thlai a that thei lo ang che in tui tam lu tuk pek chu thlai ta da tha chuang lawa ser thlung kung hian thlai le thei dang te ain tui ama mo hnem bik le a achan chu kum thluan a shing reng le na tlak khuda nei ve lo wang ani classic line tui ni so ma jani som panga in gardena pek chin tur ani line ni pui lai chot ninga tu ni sari in kara tui pek chin tur ani tin nim le hlau te kan thlau fai ve reng tur ani a
chan chu serhuan le nazari te abom na sa du em avang hian tu

0: le kutte poin han po chhamoi ma mei hi a tha a huan pum kan ti fai thelo ni poin a fitum bial tal in thlau fai chin ila chin khami ba khachu damdoi manga hlo ka po a poi lawa a he damdoi hlo kan ti glyphosate te atrazine te diuron ti te hi a kan mang thei ani a baking glyphosate pe chu na tung chi tha nan a thale bok ani khati zong kha kan soi thei ni se kan lo me
1: Setlum chi len koldan ti thupui panga huron bangtu kha Dr. Esther Lalwat Sagi Horticulture College Thet Zolamini Ole chu ti zong su tun tum kunna tokte ta ti hun kan man hu te ti su lo ni le ta a Akashvani Aizola chaka pon so ani

kan ngai thlak tak hring nun dai ri ti la ron satu kha h la rem puya ani ponta kangin tukila hian harsat na ro khulna awangin thirvel hun kan mang thei don lawa ngai thatu ten sia thiam na kan dile zai kan ngai thak chhun zo manga bal som thuang e fa na in ka phu lo che ti la sak ilo ngai thang u

Ishiat lau ka lau china, di laron sadu ka eich lalimpuya, ane. Milsom tuang ifanai, zai gan ngai tlavele nga kuanu ruat lau di laron saang.

khuanu rat lo di ti laron se tu kamal som tuang fa na ya ne chuli zong su tun chuma ta na e shlal dem puya le mal som tuang fa na ite zai kan ngai thak thei chu ane he hi akashwani ai zone ne lekin daria ta chuan chan chin thar hindi chiar deli mi kan la chonga nga daria le mini somli a hindi film la kan ngai thang dar kwa aram ngai thla debora fam hoite eslal mon ki male bilal ma chwani tanan saka ngai thla thenga dar kwa le mini som panga izai u ti hutu chuan sindhi tonga thule hle injir tirna kan puang chuak donani dar kwa le sanve chuan csu sponsor program ncert kan ngai thla ang dar somzai rimoi huna ro thangpui warte le leram hnuni ten lozainga dar somle mini som panga fakna rimoi huna chon rt angai thak thei donani dar somle san vezai rimoi huna f vanal shatinga lal mangai thangi warte le denizel rimoi ate zai kan ngai kha ang dar som pakha zai rimoi huna david darlong filipina ile ngai nun sangi te han lozainga dar som pakha le san ve thule la literary magazine huna chuan si thuam loya le lunglen na ti tu pui manga zero sang zela assistant professor zolnom college mi tu soile pipu te pial ralam tuang ti tu pui manga e chila lompuya assistant professor government aizol ve college mi tu soite kan puang chuak donani da so pathi pipu zai huna valal zui le polte thangzale ne le polte le sai khum le pachuaw le polte zai kan ngai thadona da so pathi le san vial chuan zai polte narem kan puang chuak donani da kale milin nga chan chin thar sap tunga chhiar delhi mi kan la chongang dar khale mini soma hindi film hlangai thang le thei do na dar khale mini som lingir tling huna chuan lalmon puya pa chuaw le si lian thuang puye ten lo zai do na ni dar ni le san ve chan chin thar mi zo tingin kan puang ang dar ni le mini som thum panga a hindi film hlangai thak le thei anga dar thum le mini soma chuan a la du zong te thangin si le ro puya lecturer ratu senior secondary school la min hunaron mang do na ni tin dar thum le mini som li a chuan mup lungda unit electron puya le pol te le hwal ro zam le pol ten pi pu zain sak ngai thak thenga dali a johan h lalmal soma agnes walal kultiri le h c le sang lura ten leng zem la an sak kan puang chua ka nga dali le san via hindi film la kan ngai khale do na ni ole chuti chin su voina ta na khon kan hun man dan tur duan lok chen khat kan puan thei an ni ya kan puan tak te ka chul bi thila chuan ti dang lam thei an ni ang he hi akashwani aizol ani chan chin thar hindi chiar delhi mi lak chon ilangai thang u

Hei, Akashvani aizol ni. Dari le mini somli ani ya Hindi film lagan ngai tha anga. Kiss Kiss Ko, Mirabai Not Out le Sawan film mi late ilangai thang u.

Ole chu ti zong chu tu kin ta na hindi film la kan ngai thak thai te ania akashwani aizol atanga puan chua ani hi akashwani aizol ani ram ngai thak kan ngai tha anga tun chuma hian debora fam hoi te eslan mon ke male bil ma chuani ten ram ngai khan sakan ngai tharon ani ahma sebera tan debora fam hoi te lo zainga tlom ngai na hlu ti hla le itang rualang uti hla ti ron sadon ani lawai thang o

partin vulneram nuam ti tharon satu khanal mon ki masai lawani chuti zong chu tun chuma tana ram ngai hlakan ngai thak the te ani he hi akashwani aizol ani izayang o sindi tonga thule la injitirna ilongai thang o

chuli zong chu tun chuma ta na izai u ti huna sindi tonga thole tha injir te na kan ngai thak the te ani hei hi akashwani aizol ani tar college anvenia csu sponsor program capsule la ngai thang o.

Ole chu ti song chu tun chu mata na CSU sponsor program capsule kan ngai thak the chu ani hi hi akashwani aizol ani chu madar somani ya zair moi hun kan manganga tun chu ma hian ro thang pui le lam thu ni te an lo zai don ani ro thang pui a lo zai masanga ani hian chingkhwa len moi te la ran sa don ani

Kan lai thak ta kha hallelujah ti hla denis lerin moya na thiam ta karun sakania kan hla dot le atan chuan kaloki re ti hla f vanel sharing a sakilo ngai thahawang u

kan lai thak ta kha kalo ki re ti hla ania asatu kha ev van le sha dringa hani ole tu na chuan zalen na inei ti hla lel khongai thangi var te na sak kan ngai thau don ani zalen na inei lel khongai thangi var te.

Iswa in kimaniti lakan ngay thak tak ha if vanil shedring an atiam takaron sakaniya zairim moy hun kan man meka kan langay thak le tur hi kadam lai nun kong ti la lal kongay thangi varte na sakaniyang ilaw ngay thahawang u.

kadam lai nun kong ti la kan ngai thak tak kha kadam lai nun kong ti la kan ngai thak tak kha lal khong ngai thangi var te na thiam takarun sakhania tuna chuan kathli reng chin ti la denis halelrin moya sakhilongai thawang u

kan la ngai thak ta kha khuanu samsui ti hla felifa nai le khushu waza te na thiam ta kan ron sakkania tuna chuan kan hla dot li atan ngai nun sangi sangte khup tongina don't let me down ti hla sakilo ngai thla hawang u

Don't let me down ti hlak an ngai hlak ta kha ngai non sangi sangte khup tongin a thiam taka ron sakaniya zai rimoi hun kan man me ka kan hlangai thlak le tur hi David Darlongin lungdum ti hla asakani tunai lo ngai thlawang u lungdum David Darlong.

Minhlan la ti hlan John Moite le ma pui fa na ina an phua moi ta karon satu kha felifa na yania tuna chuan kan hlangai thak le tur hi sangte khup tong ngai nun sangin ka mangai che ti hla aron sakaniang ilongai thahawang u

kan la ngai thak ta kha ka ma ngai che ti la ngai nun sangi sangte khup tong ina thiam taka ron sak ani ole chuti zong chu zai remoi hun kan mana David Darlong Philifana ile ngai nun sangi ta zai kan ngai thak the chu niya Akashvani Aizola tranga puan chwa ani

HIV AIDS imit achhi ma in entodik iswa in la kondom ain lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi snot social front asum na ani.

0: sui te hian ro mai wang alung le nen hun kal to hun man mek le hun lo lo om tur a en tir na hi a sil fi lein a siat ani hanel no ra chuan lung le na chuan mihring ze sang lo theng thut chu phuar khomin mihring nu na hun be lo te hun kal to hun ton mek le hun lo lo om tur ngei tuan a wanga nun phung aron ti boi na hi a na tho lian takani ti in a sui nge nge ani chu ro maya chuan si thuam loi hian an hun kal to ngatin hun liam ta angai tu akira a hun lo lo om tur ngei tu a aral le mai hun turin alunga ti len lok na chu a thira ni ma na suang tu ana fantasy khovel alung len na suang tu ana khovel hi lung len na in shik thlak na mun lun ber a thling thai hial ome sap tung in fantasy kan ti a omzia bera chuan Merriam Webster dictionary chuan suang tu ana khovel atangadin atak ram pia lam dai a thil din chuak ti in a shil fi a chu tiang zia rang chu si thuam loi thun thu sial ton official a hin alanga ani chuan a suang tu ana ramadin chopa moi takin alung a leng a ti thei mai ome chu suang tu ana chuan lung len na a hun kal to ngai na mai pi alama hun kal to lut na pe tu dorathi wanga lung len na chuan a pol buaya a pol nung zo a ti thayang pakhat na chuan lung len khovel min chen tir tur chuan si thuam loyan a suang tu ana chong thumin min pal tang puya hei hi lung len na in mihring ri ru chung ri ngai tu na thuk takin min ne thei zia atilang chiang a ti thayang ati berin zawlon khua a hotel odiana a lung len na chuan min tum puya anu puingur pui le fanau te ne nan uma ama iro chu suang tu ana thua nia om bo thung si ani panina chuan chu suang tu ana chuan dorothy ne nan lo lang to a shilong mun a fang na sa le a hun kal to wa chuan nuam a chen thar le ani bera dorothy fo awang chuan shilong chu nuam a de thar le ani ber mai chu suang tu ana thua ni chuan thua thum na a thleng le a Saint Mary's Convent waiting room a dorothy mu tumin a lo wa fang le man ani lung le namak le thil ti thai tak em ni o ti vung vung tura kal thui ani he aswang to narama si thuam le lung len dan danglam le makna tak pakhat le chu ariang vai ni in sia chin na po in alung ati le na hi ani mai ome athu zia ka chuan ngai tha har tak mai ka ni a chung hun lai ka ril ru chu riang vai tak mai ani ti in a hun kal to adorathi angai na thu a je tela adin mun khongai thak lai tak po in alunga te leng tat mai hi ani mihring tin hian lung len na kan pai chewa chu lung len ero chu alung leng tu mihring mai ani awangin adana dang zela atopa chana thlen tu ni in dorathi awanga arum na in kumtam nuwa aron ti boy mai baka anu pui fanaute zung zung achan pha ani ti athon thu atangena sia thaya lung len na chu mihringa atho dan ro rawa si thuam loina talan dan hi alung chia thakin thil thalo ang mai na talang ati thei bok ome
1: tuna tan ngai thak ta kha si thuam loile lung len na ti thunia aron saitu kha zir sang zela assistant professor zonum college mi ani
2: lam thu pui dot le tan chuan pi pu te pial ral lam tluang ti thu pui kan ngai thlanga hun non phang tu tur hi h lalong puya assistant professor government Aizawl West college ani
3: ole tuntuma kan thu pui tur chu pi pu te pial ral lam tluang ti ani a mizo pi pu ten thi nu khovel an rin dan le thi nuwa an tharau kalna tur an suang tu adan le akal kong chungchang kan soidon ani mizo pi pu te khan mi hring tharau le thi nu khovel hi om nge in an ringa thi nu hian khovel danga cheng le turin an in ngai thrin ani mizo pi pu te rin dana chuan mithi tharau hian kalna tur panhi aneya pakhat chu mithi khuwa ani a adang le chu pial ral ani thung mithi khuwa hi mizo upa te chuan zing von zol an tia van vom khuwa te an ti bok hla thuwa chuan phul zing emo zing phul emo an ti thrin mi an thi in an tharau chuan chip aton kwa an taksa atangina chuaka khumpui sir tung cho zo chovin khan chuk azo thalea liang atangin komchar lama akal chuak ta thrin ni in pipu te chuan an soya chumi hnu chuan an kal ta wang wanga lungra bu kan wathlenga an han rapa abuk ri khapa an kal lea ruai ko nan thlenga chuta chuan mithi to tharau ten an lo muaka an ruai ta thrin ani an kal zela ri dil an wathlenga chumi hnuwa an lo kir lea in bul le dai vela chengin an tei

te thri na ni mithi tharau te chu dai vela an om lai chuan an rilatram thei em em a ei tur zong in an vak thri na khoimuwa te changin ei tur zong in ina te an kalkual thri ni in pipu te chuan an soya chutianga an rin awang chuan mithi chung te chuan cho ei don te hian an chung te thi to tharau chu ina an om ve ringin an chokil na tur an lo zo ol ve thri na ni chutiang chuan mithi tharau te tan chuan thlai an chia thri na thi trin an hman hma lo chuan an chia thri na ni an thia tanga thlathum emaw alo ve chuan an chung te chuan thi trin hun an hmanga tuna September thla om vela hian thi chu an trina mim kut an hmang ta thri na ni chutia thi an trina tang chuan mithi tharau te chuan ngai tha in mithi kholam chu an pan ta thrin ni in an soi chumi hnuwa chon mithi tharau te chuan ri dil laman pan le a mithi tharau reng reng in ri dil hi pan turin an ngai veka chuwang chon thi soi nan po ri sang kai ti te ri tlang mual liam ti te an hmang thrin ani ri kam vela hnim chi khat tun thlenga ri dil vela la om thrin chu mithi pal ti in an soya ri dil bul vela om thrin ri ar te po hman lai chuan mithi ar ti nan soi thrin ani ri dil hi pial ral kal ture mo mithi khuwa akal ture mo poin an tlo vek thrin ni in an ngaya mar nam chuan mithi tharau hi thlan piala akal ni in an ngai thunga poi chuan zing hmua akal ni in an ngai ve thunga heng te po hian ri dil tho hi an ron pal tlang le vek ni in an soi mithi tharau in ri dil apal tlang ngei ti lan na thon thu le ti ti soi tura om nual mai chung zinga an soi dan tlang lon ber pakha chulo tar lang masale photila voi kha chu thrian za ho hi ri dil kam vela an ram chuaka zan kha chu chung ram chuak ho zinga pakha chuan mi local thom le tong nok nok ri hi a hria a han ngai thak chian chuan me che pakhat o chu anupui o ni nge in a hetlat maya chu nu chuan o ka kal don khan ka fa te kha rap pui chung sanga belam chunga ka sarep thu ruk le banglai chunga zu zinga ka artui da te ka kar hil ta hlek lo mai ka ti an pa la churam chua kina thang bo dai mai sia ati long longa anupui o ngei nia a hriat awang chuan angai a thalo ta em em maya an ram chua kanan ho chuan anupui chu alo thi tak tak maya an lo phum vek to a ridil kama an ohriat kha adik le dik lo fia pa a an rap pui chung sa nga be lam chu an han en chuan sarep chu alo om tak taka banglai chunga zu an da zinga pu ar tui chu alo om tangei maya hei hian an thu soi dik zia chu nem hnet ni na ngai ni chuta tang chuan an ria da ridil kama an ohriat kha anupui tharau o ngei ni in an ring ta ti chuan ridil a hian mithi tharau an kal tlang ngei thrin ti po an rin he pha ta ani kan hriat tel ngai ro chu mi zo hna thlak nam zong zong hian mithi tharau hi ri di lakal turin an ring vek lem lo fa ri di lakal turangai te chu lu sei hna thlak ho le an vela hnam peng then khat te an ni deuh bi ka ni chu ti ri di la tanga mithi tharau te an kal zel hnu chuan hring lang tlanga an chuang chuaka hring lang tlanga tang chuan minung kho vel hi chiang takina lang theya ti chuan mithi tharau te chuan an khol hui lam chu an han thira an lunga leng ta em em maya chung ko kimal him taka an kho sak kho lai te chu an ngai thei em em thrin ani chu tiang chon lung leng tak chungin hnulam hoi chung zelin an kal le ta zela lung le na wanga hnulam thira hoi ki reng reng an ni awang chuan an kal so thei lo hle a nakina chon pangpar moi deuh mai hoi lo par an ti hi an va hmua chu chu an be tira an ton tir boka chutian ti hnu chuan hnulam an hoi chu an ban santa an lung ero ala leng em em reng tho ani lung leng taksi hoi kir thei to si lawin an kal le ta zela chumi hnu chuan tui om na hmun hi an vathlenga tui fim tak le thiang tak mai lung lo tui an ti chu alo oma an han in tira chu tui an in hnu atang chuan an khovel ngai na chu alo re ta mak mai ani an ti lung lo tui om na atang chuan an kal le ta zela mithi ko kot chu anti pola kot chu an thleng le ta thrin ani lung lo tui om na atang chu an mithi kho lam pan na kong chu pasaria oma ma se chung kong te chu pola kota chu na in to khom le veka pola kot chu hel na reng reng a om lo ni nan soi pola chu an a kota mithi tharau local te chu alo en ringa eng ang mi nge an ni alo hringal vek zela sairo kher khau zet mai phul ro phel phok phok per na em em mai hi akenga asai lumpo ar

Pho te chu na tuar chungin mithi khuwa chuan an lut ta thin ani nima sila pola chuan akota mithi tharau local te singa chuan sai ngam lo aneya chung a sai ngam lo te chu thang chuwa nu le pa te ral thata ai bok nu le pa te hlam zuya thi zong zong te mipa nulangai to phot tele nula tlangwal ngai lo te ani nau sen hlam zuya thi te hi an thana artui an phum tel thina chu artui chu alum biang biang zela chu chu nau sen thita tharau chuan azui zela mithi khuwa a ruai thleng ta thin ani anti mithi kho ko chu a pola na lo hmu chuan nau sen tharau chuan min han sai vai te kalen huna eng ang mi nge ka ni do ni hrengot em ni min sai mia suang che ati khar khar mai thina pola chuan a sai ngam ta thin lo ani anti pola sai hi anat em awang mithi tharau te hian pola kot chu a thlen chu an hupur em em thina an thep khot lai mai thina chutiang ho chu pola nu pui sa nu chuan an bana alo kai dor dora pola chuan alo sai ta thina ni pola sai tur mithi tharau an local kha deuh chuan sa nu chu a thok chuak loka nau chu rai chungin a han tlana rang takin mi nun na a han la pola kot lama chuan a ron tlan pui ta dor dora pola chuan alo sai ta sia sia mai thin ani sanu chu pola sai tur ngot ngai toina buaya apuan ta lai po awong man meu lowa ata sa chu tun thlengin zung khat bok lek ala ni reng mai ani anti hetianga sanu in mi nun na alak thut thu thina wang hian tui hri le kong danga thi thu thi sanu lak ti nan soi thin ti in ke zo la chuan a siak ani pola sai theite le asai velo chungchaanga hian hriat dan in anglo om nual mai a then chuan mi pa po mei chia po ngai nei lo chu asai vek anti lain then khat thung chuan nula him pathum ngai le mei che pasari ngai theite chu asai ngai lo anti thunga mi then khat chuan nula thiang him virgin chu asai ngai lo anti ve bok tin ngai ti hi chong chen na nula ngai soina ni zo ke mi pat mei chiat na sex lama kok lo tia soi an om ve boka helai hen soifia ngai chu khuang choi thing far jana tlangwal ten nula te an kap kalaka an han poma an han choi vel hi ngai tin an soibok thin ani tin kong danga chuan ngai ti hi a nu panun mang anula tlangwal lai puwa sex mang soina ani boka helai hian hriat dan in anglo om ta ni engpo ni se hriat dan tlang lon bera chuan tlangwal nulangai theitele nula tlangwal ngai lo te chu pola hian asai ngai lo ti hi ania chutiang chu ania wangin tlangwal te chuan nulamut pui an tumngar nga thina nula te poin tlangwal ngai lo an lo tum ve tlat thina hetiang hian ma lai nula le tlangwal nun kha a in kokal thei em em ani ti chuan han soi chum le ta ila mithi tharau pial rala kal lo zong te chu mithi khuwa an kala mihring taksa ang hi la puthovin an dam laya an khosak dan ang bukin in le lo te an la nei zela rim taka na thokin e an zonga ma se eng kim mai chu alim ang deuh vek alo ni towa an thil nei te chu he kho vela an nei thin aya che vek ani towa rim taka na an thok chung po in eng ma hniang na ran nei thei an nei tolowa an nu na har sai na he um em em mai thin ani hetianga mithi kho chan chin hi tlingi le nga ma thon thuwa mu tura omani ti chuan mithi kho kianga chuan lungpial tlep lui pial lui an ti mai chu aluanga arala chuan mithi om na tho pial ral an ti chu ama chu chu minaran tan kalve ngot thei ani lo thung pial rala chuan na tho angai to lova fai sa fai hota chomin chu tiang chuan engkim mai a min sa vek ringin nuam tin an chena ni tin zu le sa nen an om der der to mai thina ni chu pial ral ngei chu mi zo pi pu terin na le du thu sam an sa ko kong kal vor top chu ani an du thu sam san thei per nuam tin reng chen thei na an dam la ya an lung kham le mang phan ram an du le suang tua zong zong in thum khom na mun chu pial ral hi ni inalang akal thei ni po a har hle a pial ral a chuan in lam le ram lama thang chu nu le pa te an kal thei a ral thata ai nge te an kal thei bok ni in an soi pial ral kal thei na kong hi a hau takin a kong a thui em em a in lama ani emo ram lama ani emo thang chu a mek hi chu a har em em thin in lama thang chu chu khuang choi an tia khuang choi dan kong kal hi a thui tham deu awangin soi thui talo mai la
atoi thei ang bera soi chuan in lama thang chu

0: tur hian ho sak angai em em a bu le bal zu le sa le ran tam tak nei angai ani khatiang khan khuang choi tur meu chuan akong kal thui tak zo angai a khotlang raya zu le sa nen ran tam tak tala khatianga be ngai ani wangin in lama thang chu hi ti na mai ani lova khuang choi pa te po anin du lar shin ani ram lama thang chu tur hian saka ngai bi ka om ve boka chung te chu sakhi sazuk sangal savum sele ramsial te pontia le sai te hi an soya mi then kha chuan sai hi thang chu nana ka ngai zinga an soi tel lo thung heng ramsa te hi ka satlia mai atok lova ai kim vek angai ani tin rul ngan tha muwan lai le waluk ka hi ati ro pui zual tu ni nan ngai bok thin ramlama thang chu atura saka ngai hi soidan inang lo deu umma se soidan tlang lon deu ber kan han tar lang ani ramlama thang chu te an thi chuan an saka zong zong chuan an zui dum dum mai thina zuk chalin ma ruaya aki rewa rul nga na in zem kuala chunglama mu van line ram lau lau chungin a lo zuya thang chu pa chuan sai chunga chuangin nung aron dola walukin alu chunga thok chungin a tha mangin lo zar dai hlim duai mai boka chutianga ro pui taka pial ral an han pan chu pola tenu pa chon ro pui hi an lo ti em em a an lo hlau hial zoka in chunga tlan lutin bang ong atangin an lo bi dek dek ngam chau thin ani an ti hetiang hian thang chu nu le pa te chuan ro pui takin pial ral an kaya pola meu poina lo sai ngam ngai lovani kan soita kang hian pi pu te khan thi nu kho vel hi an lo suang tua ve na sa thina an suang tua san thei ber nuam tin reng an chen thei na mun tur chu pial ral ni nan ringa chu pial ral lung kham na le an kal chak na chuan an dam lai an nun khuwa an sa kho kong kal le an saka zong zong kha a kai hruai ta vek thina ni kalo me
1: kan ngai thak tak pi pu te pial ral lam tuang ti te pui panga hun ron phang tu kha h la lom pui a assistant professor government Aizawl West College chani ole chuti jong su tun tum thule hla literary magazine hun kan man the ti chu lo ni le ta a akashwani Aizawl jong a pon chu ani
2: hei akashwani Aizawl ani pi pozai hun kan lo thleng le ta a he huna hian vanla zui le apol te thang zalian le apol te le sai khu ma pachuaw le apol te zai kan ngai tha anga kan hlama sabera tan chuan thang ji kale apol ten o mangai na awathuk em ti hla asak ansak ilongai thang u

chandam tu swale boina kara hian ti hla mangamin ron oi tu te kha walal zui le apol te ania tuna chuan thangji kale apol ten ilen zayon kangaye ti hla an sak mangin hun nilo mang haule ang u

Kavangai em kan satuan ram ti hla ron satu te kha thangji kale apol te ania kan hla dot le atan chuan sai khu ma pachuaw le apol ten lungai tra le boin ram ti hla an sakilongai thawang u

lungai trale boina ram ti hla manga moi ta kamin ron oitu te kha sai khu ma pachaw le apol te ania pipu zai hun kan man me ka kan hlangai thak le tur hi pathian ang chung thiang hlima chuan ti hla van la zuya le apol te sak kaniang tuna ilongai thla hawang u pathian ang chung thiang hlima chuan van la zuya le apol te

kan lai thlak ta kha i her du nang ti hla si lian tlang puin thiam taka ron sak kania ngirtling hun kan man me ka kan lan nung beratan lalmuan ki ma pachuawin i hriat lo ka hlau thina ti hla asakilo ngai thla hawang u

0: The 50th minute. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: Hei Akashvani Aizolani, kahladu uzong hun kan manganga he hun ahyan. Silal Raupuya, lecturer ratu senior secondary schoolin. Hun naran mangdonani.
2: Kahladu uzong, atlanna hun ramsang tak mai. Kan neitaya kalom le mai. Alama sabera tan suan johan e simal so ma la than kan dua zan mu ching don em ni ti la kha ngai thau donila athra o me hela hi kan than chan chu ka thian pa hian kumthum liam ta mai khan mol min liam sana hela hi adu em em a zana po lo leng se chu na polo leng se zan mui ching non em ni jing bo ruak karan ko hi vela ti la hi zan po ni se kan sa chot zel maya anin mol milliam san nuwa hian hela hi in ngai zong te in ngai na lam hla ma ni sela ke le ka thian pa in kara ka chan chawa om lo nu hian hela ka ngai thla ka piang hian in ka thian pa hi ka re chuak thar le thina min ngai hian mo zan mui ching don em ni ti te hi in ngai zong te in kar thu ma ni se ke ma chana ka da a chu wa chu in ka thien pa ka thai hil thai me lo wa hela hi kan sak dun tam ani awangin hela hi ma sa bira tan ka la du zong khu hon nan kan mang ange tuna jo han h lalma soma zan mui ching don em ni ti la ilangwai thlang

Ole tuna chuanin fakna la han san ve kan duwa he hun hi toy khup maya adu zong zong zong ling lova maro chuka du zol big fakna la pani thum han san tel ka duwa kala panga na tan chuan lalom oma la mo phurna ti kha han san le ka duwa hela hi kala du em em ni a hela ka sia tira tang vo in ni thleng hian kadu na hi alangai renga Christian thalai thalai tu po mi piang thar ring tu thalai tan chuan hela hi in fui thana lo mangila kadua kan thalai pui mang ang tam tak hela hian aron tar langa ke ma ni ya kan rong bol na zon thewa du tok mai lova bekin le che vel ringa du tok mai lova kan rong bol na huang hi zowa kan thalai puite ko thlera hun fian riala mang ang au o tam tak ngai thak tur om an hnen thleng phak rong bol nei nei aturin ka sri a bekin le ache vela du tok mai lo hian kan mo phurna hi bekin le ache vel remota ani lo pon lama hian mo phurna kan lo nga hle ani ti hela hian min zil chuwa tir chiang em em a chuwang chuan thalai abik takin rong bol tu rong bol na phong chel tu thalai te tan hela hi ron thlang donani lalom oma mo phuna ti lai lo ngai thlangu.

damlai tui pui phone pia lam pia lama chuanin ti hlagan ngai thak ta kha hwal ro zam le apol te na thiam takan ron sakania tuna chuan lalpa chu fakin ka choi moyang ti hla lal tran puya le apol te nan sakilo ngai thla hawang u

tuna kan hlangai thlak tak te kha lel tran puya le apol ten lelpa chu fakin ka choi mo yang ti le mup unit lungdai ten ramro puya mon hlon ka nga ye ti ba ka jordan lui kam le lama hian ti hla hwal roza male apol ten a thiam taka anron sakkhania pipu zai hun kan man me ka kan hlun nung beratan lel tran puya le apol ten van hmun ro pui mangai ram khi ti hla an sakilongai thla hawang u

Mga inakangin ni ti ila, mga mo'y takamin ron oitu ka Johan H. Lemel Soma aniya. Kanla dotle a kan kalanga kavering tse ti ila H. Silel sang lura sa kilongay tlahawang u.

Kan ngai thak tak kha lung ka chhir nge ye ti la HC lal sang lo ra sak ani tuna chu ti jong chu tun tru mata na leng zem la kan ngai thak the te chu ani a akaswani aizola tanga pon chu ani tuna chuan hindi la kan ngai tha anga tun tru ma hian Krishna Cottage partner tumse milke ti ti te atangin hindi thla kan ngai thla donani tuna ilo ngai thla u

HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpachi na hi inve na chazo gani di siya la. Nom zen na lewi lozo ti na kentu lal iswa zawi mamo chan na ni di hi sinot social front asom na ani.

Hei hi akaswani aizawl ani dar ruk le mini som li zaipol harem ngai thla khun kan lo thleng le ta tul thuma hiam pa zema bok pastor bill zaipol sate ko ran zaipol le bung konveng thar ko ran zaipol tis harem kan ngai thla don ani ama sabera tan sate ko ran zaipol in krista mangai na ti an rem ilo ngai thlang u

tun kan jeg tak tak ha Krista mang ina ti la sa te ko ran zai pol derem ani tun at suan zema bok pastor bial zai polin ine na kain la ne ti la an remi lo ngai thlang u.

hersa na tin reng ti la kan ngai thak tak ron sa tu te ron rem tu te kha bung kon ven thar ko thon zai pol te an ni tuna chuan sa te ko thon zai polin min shroi la ti lan rem ilongai thlang u

Sanyo i tlaq da kha tina zordan ti la bun kon venter ko kan pastor biel ko kan zai pol te rem ani chuti zong chu dun truma ta na dun trum pat zai pol la rem ngoi tlaq huna sate ko kan zai pol zema bok pastor biel zai pol le bun kon venter pastor ko kan zai pol te la rem kan ngai tlaq te te chu ani a akaswani aizol atanga pon chu ani hei hi akaswani aizol ani zandar sari le minute nga lunglen hun kan lo thleng le ta zanin lunglen huna hian josephine lalram engi le lalun kenga manuna tezai kan ngai thla ho donani abul tanan lalun kenga manunan in ngak zelang ti hla asak ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thlak tak kha in ngak zelang ti la lal nun kenga manu na sak ani kan la pan ni na tan chuan Josephine Loram engin athlon mai mo ti la asak ilongai thlang u

kangak sel ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha lal nun kenga manuna hani kan la dot le tan chuan josephine loram engin zo khot lei tir ti la asak ilonga thlang u

hei akash wani aizol ani kalung dum hun kan lo thleng le ta a tu chum kalung dum hun a hian a leng jem leng long hlamoi tak tak ngai thla in hun kan mang ho don ani kan thla ngai thlak ma sak ber tur hi nat lal rin chalan mam pui ti hla sakani a ani hi fam min chan san to ma se ala de hian rimoi khovel ala lo ani em em me chu van chan a wang lai ala ni reng emoti tur hi ni a he la hi ronald sang te pho ani a kan vai tan masaber ani boka kan run hlan hla lange nat lal rin chana mam pui ti hlai la ngai thang

tuna kan hlangai thak zo ta kha na lalrin chanan mampui ti hla thiam tak maya sakania hela hi ala sak jinga larber pol te poti ila swal lavin karinge ole kan la panni na tan chuan melody lal sroi thangin mangai mangai ti hla sak kan ngai thla anga ani hi yudai kan tang khan kan mel shak chana zai thiam fang fam chang towa chuan a wiom ber te jinga mi ani po hi ni zaina a ongai no be taka sak mangai mangai ti hian lunga dum thar le le meya taite a po hian tun na ya hian ron salar viawa melody sakti lo hi chu me che cover po hian tam lo em em ani puro sang liana phua ani ai lo ngai thang

tuna kan hlangai thlak zo ta kha bimal som tuang in her thrak ve se di hla sakani kan hla sakten lunga dum mol mol chhau via wa ha do le po hi kan lo du le kan lo du tlang le via tura kan ngai ni josephine lalram engin i bel pon ti hla sakan ngai thlanga ala hi tlem in hengi chu aron thau thang ve da ulek dona jojo itia kan shat larani a kum sang mi pariat khan he la hi aron de chwaka opia tribal power hlar em em me khani a music kling yan hela hi chu nal ka ti em em vek maya kadem long che chailai di trangi belpon ti in a la hian ma sia lo le in ka sha mangai na ma sia lo te po ti la sal lavin ka ringe in ngai la haule tiang

tuna kan lang ay thlak zo ta kha Josephine lalram engin i belpon ti hla thiam tak maya sakani ole tuna chuan nangai azwal ti kan ngai thavele thung dona hela hi David Darlonga sakha kan ron thlanga wang pui lung lena khan le ka puya ngei mei moi takin ron sa a jun moi te le ma pui fan ai ten thiam taka an phuani

David Darlo na ngay azual avan moy vong vong em. Kan la dot lea chuan ka thin lung hutu ti lal nun zo ma jong te sak kan ngai thla anga JT production ti kan shat lar tak mai kha ni a ala thu hi November 2019 te po ani boka ama la pho ani ya ani la hi chu ril rutina vong fang thai atong lem lo tan po ani china he hian la pho atiam athiam ja te po ti lang chang le in ka sia he la lo du ve tu zong zong tan kan ron thlang hal vek bokani JT production lal nun zo ma jong te ka thin lung hutu ilo ngai thlang u

kasoi pang thelo ti la kan ngai thak tak ran sa tu khalan mun kimi ani kan la panina tan chuan mal som tluang an sual ne na ti la sak ingai thang u

mangai na ti thla kan ngai thlak tak ron sa tu kha lalmun kimi ani kan la dot la tan chuan min ngai dam ro ti thla kan ngai thla anga ma som tluangan aron sa donani tunai longa thlang u

Kani ngay thakta kha mga itu kani ti lama som tlo ang asak ani. So ti song su zan in patiang fa na la ngay thak hu na lan mon kimi le mal som tlo ang te zai kani ngay thak te ite su ani a akas vani ay zola tranga buon su ani. Hei hi akas vani ay zola ni chan sin thar lang sar zol ilo ngay thang u. Mizoram ayo tu Rajya Sabha MP thar pu khiang tilal tuang ki machuan Mizoram sarkar flexi program lo tin na chu angai poimo ber tur ani thu asoi pulal tuang ki machuan mi puitan thei to pa chu don ti asoya Mizoram sarkar in mala na lian tham le ma chu pa nei te a lo tin nge thei nan Delhi lama lo bo zui chu angai poimo ani tur thu asoi pu khiang tilal tuang ki ma hian Lok Sabha MP Richard Van Mangai ang bokin a thut na tur chiang sa to ti asoya vot thla khuna chuan isu milzela vot an thla tur thu soi bokani election commission of india ramrot na in min kha mizoram legislative assembly a mla som lizing as mla som thum parok ta chuan mizoram ayo tu rajya sabha mp hi mizoram legislative assembly secretariat and next building a an thlanga tlaidar nga khan vot la te hi chhir nga ani mizoram rajya sabha mp thlan thar pu khiang telal tlong ki mahiam vot som ni paruk mu in akhing pui MLA MNF candidate zothan sangi mar chuan vote som a muthungani puan tawngin tunrum MP in thlana hian Mizoram BJP le Congress te chuan vote an thlak lova damlo na wangin ZPM MLA PW chuan ama chuan vote a thlak thei lo bokani voin khan ZPM general headquarters suan pukel tlong ki malom puina hun le pathian hen a lom thu soina hun an manga thu soin pukel tlong ki ma chuan tunrum Rajya Sabha MP in thlan chu a ha thlak ati thu soin nasa taka chai buay an ni a. Rajya Sabha MP Thlan Masak Khan, ZPM po opposition an ni a. Khati laya rau rea lai kandidat ka chai buay la vin tuang takin in thlan na nei an ni a ti a. Ama ero chu an thil tum akhir pao le a lot lin na a thum ve thung a ti. Horti fair sang ni som ni paruk ay zo la mula nei meka ni ni chung in cheng noi som thum ponga sang ni zakuwa som li man shal chu an ni to. Akaswani Aizawl News zona changin Horticulture Department a thokte chuan Horti Fair sang ni somni paruka hian stalls ani som sari pathum a omti soin an be se ain mi puin an lutti an soya an hunna an hunni khan chengnoi som police

0: tunchum sports magazine huna chuan thian ho ti ti kan ngai tha anga world cup sang ni somni paruk hel mek ti thu pui manga arlasia zoli arunel fak zola lel thiang limi kanan veng aizolami te inkom na ilo ngai tha ang
1: chibei vek ule veina hian khovela infiam na even ro pui takle ngai lut ber te jing mi kan run sui ho do na
2: FIFA World Cup chung chang han sui ho na in nei la heta hian topic hrang hrang World Cup history te team song te tun World Cup kan nei me le adang tam takaron sui ho do na ni tuna sui ho na han tran main sang ni som ni par World Cup hi kan phu tlang em hi han zo tho shim shimong
3: e phur khop me football en ngai mi lo te poni na World Cup thoma ron om do phot hi chuan chung kwa in emo hey a thien ho ten emo football han en ho ve pha nan hian an mang thien ani tianga hian
1: so tak zo a special na ka ti thakha chung tup khoi vel mi pui zong zong tin thilin ang vek kan en tlang ni ber hian ka sia
2: kha kha chu adi khop mai khovel pum hua mi zong zong mit fuk na ani te meu mai in khel na in fiam na khovel pum hua a chu atom te meu mai tampo atam ve luat amai ro chu World Cup tu ka ngai thu thi a om khera ngem ti hi in zo ho tha ta ka ni in ka sia eng po ni se kan World Cup experience hi han soi ho ve re reng te yang
3: ke chu sami song South Africa World Cup an nei a khami kha World Cup en ve ma sak per ha ti la ka soi so lom la we
1: a ke chu Spain nin ne dan chang kha ka la sia thu jong chu ne mai
2: ke chu sang ni song pali kuma Germany in Brazil ram ro pui 7-1 a an ne kha kalasha reng mai
1: o khathil kham makala te reng ge po
3: brazil fans te tan chon khathil zet khaju mak tak kani brazil fans tan chon lo mum lo phie ong tun thleng po hian
2: kha kha chu adi khop mai brazil ram ro pui lu tuk in khel na fifa world cup a ver khel chon experience nei hnem to lu tuk player nei thaber ball world cup no moi bo vei nga lo choi thei to ania amai ra chu sang ni so pali kum khachu anche chhet kum katilo thelo ni engpo ni se world cup hi e in khelna koi mo takaniya eng tiang takin nge world cup hi ala niya eng ting takin nge mi in an ngai tuk ni asia
1: a he zo ram timing thatu le ti zom tu pakhat ani awangte player ti zo an ram io ani awangin ram timing that nge tu min the to an chwa changa inlung rol takin an ram tan an khel ni berin ka sia
3: adik lu tuk amai ro chu world cup a hi chuan team tha em em to po hi han ngei to taila na china kan soi te po ti sual chu an nei chuan final thleng thei lo win midang be se phalo hi ranom ve thei ni
2: ani khop mai thil mak deu deu po atam thei khop mai in khel han en le to shim shim po hian chan lo khan deu a hian kan chan lo pui chak nge nge tur kan rin an game statistics sang tuk tak te po hi chak lo khut chang hi an nei veya he hi game ani na le ati mu nam tu ber ani in ka she ke chu
1: so tak chu team experience nei claim deu deu hawin team lian le experience nei tha ho an ne thut chang hi a um ve le zuk chin
3: he wang hian alo world cup a hi chuan eng ma han sai lok le han rin lok the ni mi lo ne
2: han rin ve vi po hian adik le lak jong ke ma ni ani shel bi ani chiang thei khop mai si eng po ni se in prediction hi in rin lok da ni vo eng jang ni adika alo dik lo ve to in la she thei ni
3: ke chu karin lok em ma hai ka han predict ve to te hi dik hi la om bak lo ne
1: ke po chu tiang tho chu ka ne
2: ta chun kan ni ngang tlang vi khop mai ke po hi karin lok de de chak nge mi to ra ka ta te po hi han chak lo khut te hi an nei chu reng ta ka sim le male eng po chu ni se khovel ram zong zong jinga mi ram zong zong an tel thei lo ti hi kan she chianga chu nga tel thei jinga chon ram ro pui tak tak an ma chu nga chu ke man ni hian eng ram hi nge ro pui kan ti ve per ni re re
3: ke chu brazil hi han clear tai la tu un thleng khovel mi pui te po ina brazil ram chu football khem ram tian shi reng ani an culture a hena pet ni bering ka sia football te po hi ram danga hian an ngai lu zo ke mo ti tu ko pian nia chumi wang tak chon tun thleng hian brazil te po hian player tha hi an la chop chuak reng ani
1: a ke chu germany hi ni mai
2: ke chu ngai dan em po ka nei lo a mai ro chu ke ma bi ki chon portugal hi thiem ka ti bera ka tan der vele tunga amero chu brazil chu han thir don ta ni la han en re re po hian an pi le pu te hun lai atang to po bol khoi na sa bol thiam tian ya film re tanga ko brazil ram alan to chon football len lo na film mi a omin ka shalo ni chu tiang khoba ram ro pui chu an ni ya amero chu chu tiang khoba ram ro pui po chon kru khut chang le in chui chang hi chu an lo nei ve chong zel ta ka ni hi
1: chu ka ngai dan mai mai chuan germany chu tun nai hian an ron thang riau hian ka sha a achan chu an champion lawang ti po hi sei thei mi alo ne
3: ma se ram ro pu yang zong a world cup kan te khin chuan a brazil hian no ma la enjoy to ni heng hi chu kan ngai tha thei hian ka ring lo
1: sang ni som pali 7-1 te kha
2: eo he discussion chu in pani in kar ni rangot mai lom le en po ni se ram ro pu ve ve an ya Brazil le Germany chu thire frankfurt player nei tha league shim shim english cup long song te europe cup ate po brazil le germany chu player tho chuk tha player tho chuk nem ram ni lo lai nei lo ti ku kan ya eng po ni se in pa ni in hir na ani chaw ro ma do me lo me ya eng po ni se player ro pui ber a kan ngai enge man lai ni se tun lai po ni ro se tu khange player rau pui ber khoi ram mi nge player thaper nia kan nei ve re re
3: player thaper world cup a player thaper kan soi don chuan kan soi lan lo thei lo pele te maradona te kan thaper ma pele chu no moi a world cup no moi voi thu ma choi to maradona chu voi ni choi to ni ti chuan messi hi no moi voi khathi choi to sang ni som ni pani kum khan amai ro chu messi chu football history a chuan a ming choi to ngai lo tur tia soi ni hei messi po hi heng category a hian kan da lan ngei chu nga ya
1: nia ke chu messi hi tha ka te do ber me
2: a a to ba chun kan ngei da ne nang ve ta lom amai ro chu ke chu in soi jing a khan shang hui jing a chon pe le kha tha ka ti ber ani ve le lat thum documentary an siam don pon ya footballer amma non ton thu film siam sak ma sak te jing mi ama saber ani em chu ka hret lawa ama saber te jing mi chu ani nge nge ya kha film la kha khovel ram pum pui mu nom ti ani nge nge ya amai ro chu tun hun kan soi theng don ani chuan pe chuan ronaldo hi tha ka ti ber vele thum ta ta ma se in nge dan po ka tong pui lo chuang mi lo chu
3: messi kha han thir le le tai la world cup pa chuan sang hi som hi pani kha khami no moi a choi kum kha chu tun thleng hian lakin hun zel a po soi reng ala ni karing ani achan chu kan han hem chuan messi kha sang hi som hi pani a stet cha han han en tai la game sari a khela game sari a khan game nga man of the match ani chu chu world cup history a chuan an lo mai lo chuan kan en le chuan goal sari a khunga assist voi thu mane ipok tane match sari a khela goal contribution voi som lai ane ne ti chuan thil pakhat le chu stage tin a han group stage te round of 16 semi final final a goal a khung kim vek khang tiang re reng kha player an lo mai lo chu ba kha ama hi world cup golden ball voi ni dong om chun ala ne chu wang chang ke chu messi hi kada chung nung lo the lo ne
1: football te chu world cup son le nem
3: world cup alo kan soi
2: eng po chu ni se ronaldo hi chu khovela football player jing a chon ro pui per te jing a mi ani ka ti lo the lo ni a san chu an open te ta tang han thiri la re thei na kar se lien thiam thil bi pian pui ni si lo a lo a lo chuak mi dang a ya thok rim mi dang a ya be na sa practice huna po mi dang ina an fak hian thinania messi te chu an ro pui te me mai amai ra chu anni chu pian pui thiam na nei an la ni tel zo ka ronaldo te ang pian pui thiam na nei si lo thiam la lo chu ki chu ke chon kanu na chu ka ngai sang bera amai ra chu an pani hi chuan legend ka ti thai thau ni ki ma bi kai chuan
1: chu chu chana dik ka ti ki po chuan
2: nia ta ka chuan mi tam tak ki anin lung ruwa lo thina anin hil fa wa amai ra chu an ro pui ve fe ani ti hi ipom thiam ang u eng po chu ni se world cup thil theng shiet reng klap kan le ni chung jinga chuan world cup kan soi to a ron lang nge nge thin world cup ti a ron ri to a kan thuka chop le chila ron lang hal pop thấy tin đi mít tin hiện ngắn tuần cả hiện à chung riêng à chốn anh nghe gì à nắng mà ni in anh thiên nghe World Cup thì anh riết tọa in lưu ruột rồi mà lắm chung chú đi hàng xoay hậu lệ đó tiền
3: kỳ chú sáng thì xong thì bận hiện World Cup mò Qatar khéo cả Messi anh World Cup anh chơi mà chú tuần thanh hiện mi hiện anh là xoay cả hiện à chú chú ở đại tổ cả hiện lắm
1: xét đến các cái tiền bây giờ chú kỳ chú Germany le Brazil 7-1 kha xét đến cái gì á
2: nè kha các chú hàng xoay duy viết đốt bao hiện rắm bạc hạt do rau quý anh nè bạc hạt ăn rau quý về về à hàng xoay đó nên bạc hạt do xoay chia tặng ai được gì á cái chúng kha các chú cái xoay vắt thế đâu à mấy rồi chú kỳ chú World Cup anh xoay tổ hi chuẩn penalty shoot out bạc cả nên rùa lắm thế đâu game tiếp mũ năm rồi tu tiếp lâu ôm à chắc do thì chiêm tu anh nè hàng gì ngắt chiêng em để thắt lam em chú World Cup 2022 anh này do chị Qatar mi à han atoba French le Argentina in penalty shootout in chắc do anh thắng đó nè chú ta Martinez an mind game chalu tu a player hàng gì khát tiếng Argentina an champion thế cái lúc khát thiên cái shit ring tắc nè anh cái gì World Cup tiếng soi ta son khát thiên bốc kha aron lang le trên này cái lúa son nang ni in ngay dan ka set le big lo le eng po chuni se khang khang ka su ka santa ang ni da la la ma he han lu te World Cup hian team song hi kum tin dia World Cup om pieng in da on nei si ya kumin pon artist tam takin an siam le ya chung jing a chon eng tik kum World Cup la nge in ril ruwa thok thuk ber in ril ruwa zung kai nem ber ha soi ve te
3: hey World Cup team so hi ni e so yang khan artist tam takian anon phua thin ne and the man ha tu na te po sang hi som ni paru world cup a te po youtube streamer I show speed an aron ne ya shakira pon aron ne ya kan share la ra zon ti zon man ku ma te po opening a te po jungku ka bts upon opening song aron ne ta ne amai ro chu tu un thleng a football ngei na mi te na world cup team song a kan la share den ya ka share chu sang hi song World Cup à, an team song hậu kha, tuần tháng hiện mình bùi tới thiên luồng hiện là trận đã ring cả xia.
1: Ê, à chân đi thằng.
3: Social media tiếp tục hành chuyên, khang World Cup team song sáng hi song mi kha, tuần tháng in social media tiếp tục lập mang anh. Thì chuyên cái mà nín, cần share park chín sáng hi song World Cup, kha cần share chín chín khan ita, tuần generation này là cần để khiến chuyên, khang hậu kha là lát phải chuyên cả xia.
2: Cái chú vaka thì sáng hi song. Anne tuma shakira shaka nan kan tibe meni
3: alar bari du tinan mo
1: kezu du ber zo weven flek kan de ber me a world cup song big real in gasha kha
3: ge po zu tien thau zu ti khang sang hi som team song ha zu tun thlen yan ala choi thei lo
2: ni ha di khop me sang hi som kuma ron suak sang hi som song pali kum vela ron suak world cup la ka zu tun thlen me hian la flu la poi mo le tinge kan soi fiang a chung thu a ra ka chaka omani an ti thai chin la ang ka nia chu wang chon ke chu khang hun lai me ka chu ka ngai du du vek me ka sia
1: nia kha kha a football feeling ria bin ka sia
2: ma se ke chu waka ka chu a iconic ve thot ka ti ke ma chuan
3: team song lam hi chu ngai thatu te moi tiang ang kha a tha ber me ka ti
2: nia kha ka chu dik khop mai anga sa tu beng ngai nang lawa adong song tu ru ru ai nang chung bok si lawa ke man in moi kan ti kha world cup song a chon a moi beren me lam ni tero en po ni se tun world cup i han lut zoi la sang ni som ti paru be ki final hi han chuang kai seng chawi la eng ram hi nge final la in tum se in tia in hu cha
3: Brazil le Argentina hi hanin tumta se achan chu kan han clear le chon copa america te po ani thone Argentina le Brazil anin tum to a Brazilian la ne le rei thei lo ni chu bang chon game hi atang fiao ta mu nom fiao kareng ani he game hi
1: ke chu Portugal le Argentina te hi an tum se tha ka ti achan chu Portugal ma chon he khove pompoi na kan sia ronaldo te no ma argentina le ma po messi te anoma he athiam le thiam anom lu na in kelvire reng se ve khada nana cho nin tum ve se te kla ti mai mai
2: nia pha ka chu a o om kho mai khovel pum huo in hian na chok chuak thei khop me si le ronaldo kol tu te ania hemi te pani final la in nu se chu khovel pum huo phian mani ram mi lo hi kan tan chuo don ti hi chiang reng reng ania a mai ro chu a kumina e chon a then hi a be sei om lo de ka ti ni ke chu
1: ờ anh ấy đeo bền mày
3: mi giống giống nhìn anh em cha karin
2: nha các cậu đi về không cùng mình sang thì xong thì bảo qua gặp cần xuống lút ta xa xa in xuống thuê đeo tem cùng mình là hiện ram liền vác lầu ram té thì đón chuôn trong môi lầu à chẳng thấy đón xe ram liền vác lầu mi giống ram mi bụi bò ra mang lầu ram rồng tên thì chia thăm hiện nông về tắt mẹ thèn gì ngả hiện tùm lầu đeo à rin lo tak mai a ron che tha tak tak anoma ma chung a chane nge in lo hu ve ta ni re rek lo
3: ram te ti han ka ril ru lo lo jok chu hai an che tha em em poni jong lo a mai ro chu mak dang tai da ti chu Germany le kurusa on tum to kha kan han thir chuan Germany khan 7-1 khan lai khan an he ni a mai ro chu khami game a han thil mak do kha thleng ta ni kurusa o mi pui hau kha game khel lai han praise and worship kha an lo nei ta ti chuan ka ka en chiang a krosa kha mi nuai khat le singa sang riat vel chi an rama han lo mane india ram hi ka ngai to ve ya kho ve la mi pui tam na ter ma enga ting e enge world cup hi kan la qualify ve thei mi lo ti te poi ka ril ro kha na om ta ti chuan an coach te po kha han thir le tai la krosa coach te po kha dik advocate ani sa kumsom sari pariyata upa ani kha nge tournament coach mo world cup coach to zong zong a chon a upa ber ala ne kha kha ke chu a nge a interesting re ko ti ko sa hui
1: ke chu spain le cape verde in jo kha ka be se lo lam de ne
2: i ron sei chu ta ga chon ke pu kha kha karin lo lam de me ne kha in khel kha ke na Spain tran sa en kania Spain tran zo ka en kania ama ero chu first half lai hol ve minute som ni chawvel aron ni chaw kha Spain game kha azuai riu meya kape verde lampanga kha shut chu atam te me mai ama ero chu an keeper kum som li lai me upa khan lung bang re mang me khan alo dang chat vek thei kha kha tiang khopa keeper tha ron chhuana ram chu lien si lewa chon an van ro pui en dik ka rel ru la om de ni ya chuan soi chual le shim shim a chon Brazil le Morocco in ro kha ka be sei lo lam te ani fe thung kat ani ke
3: kha ta kha ne ke po ei ka la ka lo rin lok te ka lo predik ve na te hi a dik ngai lo shim shim ne
2: kha ta kha football ti pu nom zo tu ani ya game ani ya ai thak dang lam se hi ati moi tu ani ke chu ka ti hian ani hei hi game ti mo nam tu ania soi lok thei lo rin lok thei lo thil thil mak ron thleng a lien chu lien reng lo ate te reng lo ti chien na pakhara nia hei hi a hlu le zual ka ti ni ke chu
3: ni e football hi chu game an nia thil thleng tu ra she thei lo chak tu ra chak tur ngi ngi kan ngai te po hi be sei phalawa chak lo kul te hi lo ve thin ni
2: eng po ni se zo na hau te in zo lo ke la kumina hian best player tumei in rin de
3: tun world cup a hi chuan han sei taila star player tam tak anoma antenan real madrid ta tang tapon mbappe te friends a khelta ti chuan spain a tang tapon lamine yamal te hang ting han rol thar tha tak tak hinom ta ne amai ro chu tuna in khel kan en to china hi chuan ka inge senior player te antenan messi te polaniang hang ding te po hi rinai chon an la khel thei phiana trans te po hi an la nem o hi ka tia
2: ke chu kumina chon final la luta zir ani ka ti tat mai ni final la hian engram nge eng player nge tu khoi player nge luton chu ka sha lawa amai ro chu friendship an lu dan ni chon kilian mbappe hi ka pe sei bera amai ro chu kilian mbappe hi starring view ma se a game hi a flop cha hom ve ni chuan spain lama po chu thau messi e messi te po argentina lama chu thau ronaldo ti te portugal lama chu tiang thau chon ania England lam poi chu thau amai ro chu an ram tin a hian starting player pakhat ai tam nei thau ania patni ai pathum ai tam ti jong te an fa hian starting player ni thei tha an ni vek lawa amai ro chu khovel na kan ngai sam lom chu pathum pali vel mi zong zong football tui le tui mi lo pona an shet la ran ni amai ro chu Argentina hian final an lo ni chon Messi ka beisaya Ronaldo hi Portugal an lu chon ka beisai boka Spain a chon Yamal hi ka beisai vak lo ve thunga Brazil a po hian chu ti tho Neymar hi a beisai om ka lo achan chu Neymar chu han enila World Cup nung bera tang khan season khel thlu ani ala nei lo ani a in hliam ranga tun World Cup a hian a first match a pa chon a tel lo ngal pop ta khang kan thir le te kha chuan ahma kan hma lampang zel tu match a hian enge a tawh dawna enge a lakha ron thleng dawn tih a hriat chi lo a in hliam thut thei in hliam na viu thei in enkawl lai mek ani sia heta chu ka be sei vak lo amah erawh chu player naupang tak tak i starting player tha tak tak ho hi lar ni si lo ming che chuang si lo ming hiam chuang si lo ho hi ron ni se ke chu ka du khup mai
3: ye best player chu kan soi lop the mi lo amai ro chu hey kan sheve nga world cup tin a hian world cup a che tha ho hi enge anua ming cher le tak tak lo hin ta mane ha antir nan a pavar ta te po french ra sang hi som paria ta te po french ta na khel tha em ta amai ro chu tun tun nu a hian a ming hi ron lang le fak to lo ni hey hi player world cup ram ai o khel zong zong te hian an che tha ni chuan club lian tak tak te na nge or offer an ron bu the na ni ka sia chu bang chuan player zong zong tan po hian angai lu omin ka sia world cup hejo an career a shim shim
2: nia ka ka chu di khop mai e thu dang ala chu han ti dei ta ang ni la kumin world cup khen na ho hi ka soi dei du ni chu ke chu player an lo don san dat tu san ni se khel mual an lo buat sei dan le in

0: a tu nuovo capito en e cinci e tracta che non c'è
1: nè ha caso di come si fa hien a cum del me hien rules tarri ara siema mim sa te social media de polla e me ma tu na pe chon anti martinez rules te po anti hien khop kha ha o ma chu chu ki parin player te penalty an pe to na e mentally in ati boi thei lawang ab e atong khum thei lawang tina me khanita ama ero chu that lutuk awanga ka tianga ru sanin siam sak tak te hi aro pui ka tia chuan an khel mual in ton san da chu han thia le ta ang ni la tun la social media la re me ba japan ram practice na khel mual chu mizo ho e isl player ho ina practice tura an kalvel te hi an ang e ema kha ka chu sei sel thei chu kan nei chong lo ama ero chu khovel ram lien re te jing mi e ania e tiang an lo dong song hi chu tle chuan an ti ma ma em o ti na chang hi kan ti na chen hi kan ya chu mai ba ka an opening ten han soi la an props e trophy props an siam te kha a e a tuam na vun kha atlan a vun an ti mela apuan kha khang te po kha in pu cha na chiet wang nge ni anga thil dang wang zo ram sang sang in world cup hi an lo theng ve nual to a khatia anga ming chiet na kha an la tong nga si lo nga ti nge us hian a hen ve la hi ka tiang kha at ton na chan ni a in rin e us hi movie reng reng a po racial racist tam na an ti ni ta ram sang sang adum angau a ha a eng a buang eng po an ron kal khom na hun ani a he ta hian racist ta ken an lo che em ni ti hi e in zo ho ta ta kan in ka sia chuan thu dang a han kai ta de la team an endo ni la tuna hian khovel na abei sei mi lawa team game rom chatl tuk ta chu japan le south korea hin ni ta japan khel dan pe chu an practice dan pe chu kan huanga rat kha khopa discipline tha ania ani khel zo piang in an fans ta thinga discipline tha nei ania south korea po chu ti thau khovel ram sang sang ha tiang ram an mani anga ti hi anom ve pon ka shelo e world cup la khel tam lo tak japan le south korea ina he tianga an khel chuna tianga an che thei hi a tha ka ti nang ni enge in ngei ve dan
0: ye discipline hi chu atang kai khop me eng sports a po hian lo king tur chuan discipline khau hi ngai ni when ti nan world cup a te po ram tam tak enge anin elta ha nga khan enge midang tang ve ve a han discipline tha hi chu kong ro chu a su via wang karin
1: nia kha ka chu di khop mai amai ra chu game ani na hi soi chu lo thei lo ani engang pon an training and practice and discipline thama se game a van doi zo anom nge nge ga ya van nei zo le van doi zo ka khan khoi zo nge ani don ti hi a soi lo thei lo tak la hi game ti ro pui tu ani ve tat ani eng po chu ni se kan soi thui le mai sang ni sum ni paru FIFA World Cup champion ata hian engram nge in bei sei ve lo
0: Khovel le pui de chuan tla puin te meng minol pui son France te Spain te Argentina Portugal le mo England hi an thlir bing hi karing do ni chuta chuan an squad hi han en Thailand squad tho hi a masadara Portugal han tan Thailand an squad hi acha tha ve me mane midfielder ni se Bruno Fernandes Manchester United captain an nei boka midfielder nei tha Bernardo Silva te chuta vitin ha te po PSG tan trangkai lutuk midfield trangkai lutuk an nei ta ni amai ro chu qualifying match an khel khan be sei ha an game han pha a pha vak lo ka tia ke ga chu ti chun friends kan han en lenga star player cha tak tak tuna phe chun ami malang phe chun han ngei toi la enge player ang zo tak phe chun friends tu ka player nei tha hin omang em o te ka tia hey antenna Ballon d'Or winner Dembele te Kylian Mbappe te Kunde te po Barcelona ta Saliba te te han mi tam ta kan nei ta ne amai ro chu heng ho hian friends hi a chak pui zo ang em ti hi chu zo na om thau ni a china kan soi to ang khan game ani eng marshal lo ni ti chon Spain kan han thir le nga Spain a chuan tun lai la rem em Kovel rampu mina enge Messi thar gan ti emo Neymar thar te po chen kha chuan an tia Lamine Yamal te ti chuan midfielder tha em Pedri te pon nei ni ti chuan ni forward ta po Nico Williams te pon nei ta amai ro

Vang lai nun tilha kan ngai thlak tak ron sa tu kha Eliza lo rin oma ani kan hla dot le tan chuan vanal sai lo vazai kan ngai thale anga ilama atrang lalpa tilha aron sa don ani tu nei lo ngai thlang u

ilam atang lal pa ti la kan ngai thlak tal ron sa tu kha wan la sai lo wa ani tuna chuan zoram chani zai kan ngai thale anga nangmu hil meng la har ro ti la aron sa don ani hela hi chris ms dong kima pu ani tunai lo ngai thlang u

nangmuhil meng la haro ti thla kan ngai thlak ta ron sa tu hazoram chani ani tuna chuan Eliza lo re no man sa tuan lungpui nge ti la sak lo ngai thlang u